0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mua ia me im tau sai ina ua tatu e tuefisi ala fai ala manga fitau sui fuele alofa le mfaatua oia le atua le neyes fong. O te fai talofa atua ili pa ia malamalo Samoa, talofa lava malole sui fuele ngima mao matafi. Usi mailole fai afonga I talofone ala solua, sfulua o me lua felua sfuluono ale lima teolitasi pi ai PMN I Aotearoa. Na faaliene ofisi ala pale mene, ala mawalunga ala fai matau fai sanga isui ala mawatafono. O le komite o tālu sanga ala pale mene, po le Parliament's Petitions Committee, wala to o ilo yoina nei se vala au ina ia faisi su iswenga, ili tuulanga matu yao sa wanga ma fai matau, o loo fea ngai matina matuma itai o tofinga fai apolo kiki, ili pale mene, mapulenga fai aloto I fale. O loo ngalulu e fai atasiel polo fesa o le soifu maloloina, o le mafaufau, leo leo ma le pale mene, itao fia nei winga le itao pulea. Na taua le taitai o Justin Barry Walsh, o loo iese papui pui mawalunga o loo mapu iei faipule, mai ni faa matau o ngaonga. Ua faa nawilo mai ele faipule o te tai tokerau ya Maria Meno Kapakingi, se vaenga faa faifou u faa tuina u faa ingoe lona itu maloo. O le faipule lena faa te mai le pati Maori, ili tausanga taluai, ay o le faa iunga le faa misidonga mawalunga, Na taa uwaye le tu saima le tu lafono le faa iunga. Na tuwe faa fo ili pati ili masina o mati, ma uwa filifili neye taa uwaye le parota lua felus fulono ilalo lana pati fong. Pai mai Maria Kapakingi, o le faa moe moe na ye malosi le leo lono itu malo mu faa ilu atuwai, le malosi faa upufaye taito kerao, ele te tau ono faa taa uwanga valeina. O le afa avai le pati fo ilungo le pule faa malumalu o tangato le nuu malumanuia o tupulanga faa yae po le ranga tiratanga. O le ata wai Willow, Teen Prime mo le leipa faa pea huwana Linden mo le Green Party. Na sa unu le pale mia o Christopher Luxon o le polo kalame le tutongia ni pili po le fees free mo a onga mawalunga le I ausi aina ni sini sa faa moi moina. O lea isi lele fao ngao ia tupe isi vae ngao nga. O le nei polo kalame sa mafayo na aonga fuwai tamaiti aonga le tertiary students ilo lato tausanga muli muli. Ai peitai wa solo ia nei. Pai mai Christopher Luxon, o le atina eni o le tumau a inga, o le kima le tatala lea ili manuia o tupulanga talavou I tutono ni usila. Peitai sa hafa ilo e setasi o yuni titele lea tunu o le solo ia le polo kalame aonga fau po le freeze fee scheme, o le ati liai ona te otele tupulanga ilo eni ngaruenga pele ya aonga fau. Wafaa maunia mai le minister o tupe ya Nicola Willis, o le asolo ia le nefso sani ili talo le tupe po le patoje o le tausanga nei. Fa alia fo il presidente o le ufa ingaruenga ya Sandra Gray, o le faa ingwale nei e te otele tangato le afai mai, o tamuta atele le sa ilingo le poto. Education is too expensive. O loo faa ilua mai faa maumonga na tamai ala stasi New Zealand, le sifolu fate si male faa pasene utupulanga ili oa oonga pe fai nga ruenga foi, le tasi ili pasene sili atu ili kuata taluai. Ua langolongo ina ato atua ili komisina utamai tiri suya utu lafono tuwai ili vaya tamaina po le adoption, le sa faa onga ina talumaili tasi hivo lima lima. By my Dr. Claire Akmat, o le faane tonu yetu la fono utu la imayai ni saa wanga saa lipo tia I telefon. O suinga fo o loo faa moe moe pui pui ai tamai te vai tamai na mai fafo, ne au mai ini a inga ele saunga le muu in New Zealand. Na faa iloan matanga aluanga na saifu maa lolo ina, walava saa uni le tunu iso soani malango lango itangata uono afia ili virusi o le hantavirus. Sa ilunga le vaa o le MV Hontius na tu la imayele nei faa maioti sa isi sangata New Zealand. O le olipatia mai ele talafou APC o le amalanga male nei tangata isi faa lele faa pitua u faa tulanga le malo Australia. Na taa ua le faa tono o le soifu malo loina ya Corina Gray lo u faa ngaa solo talanuanga mo le toi faa fo imaya o le tangata isi awala saunga le muu. Na saunu wa fo ili pare mia mua mua New Zealand ya Helen Clark, ete tau ni lalo langi ona nofo uta lelei ma maa taala ifa ama ifa apenei. Ma le tala fa ai ua amata tala nuanga ili vaa le Cook Islands ma New Zealand, e uinga le pui puinga ma le saunga le muu. Watu la imai lea, ina ua saini tuma lienga ili maasina taluai, e fa amutaise fe ese ya inga ili tausanga taluai, ona olifise ota inga ili atukuki masaina. o le vai yaso na te anei na tali malo le mitanga aluenga le vai fafo o le Cook Islands i official mitanga aluenga le puripuinga New Zealand na tala noa ini awala e faa suai faa mitalanga manga alurue faa atasi mo le saonga le emu o le itulangi. Pemele faile utusi o le atukuki ya Elizabeth Wright Koteka o le nei yasi ya singa le amatanga leo le telo nga aluenga fai faa atasi ile lumanae. Tamo telefona o le nei yasu malu utuleina la utampua inga. Inga pulei Maria Makelita tuu, soifua.

0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malolo mali hau eki pe malolo le Tonga tope ko au Filipo Modulal mo yongo ongo. Aho tu site ko ni hon fulma au ame wafe wano. Na e fraha he pare mia o Nusilani Chris Luxon te nau hanga o to o au pito ai polokala maako ko ia na e fototu i he kuhili ke totongi ai taufa osi o e toko taha ako. Ko ne uhinga na e pehe o kuikai ke eola pe a usia ai taumua ia koe na e fai ai e fototu uhe aho ko ia. Ko e polokala mafu ko ni na e uhinga ko a toko taha ako ako ka e frapa anga ai taufa osi university. Na pehe pale mia ia o kumahu inga ke toko ni ia ekonomika e fonua pea ke ola foki ke tautupu. Na ene pehe, iwano anolaiso ko ia oe polo kalamani, na ikai ke ola hatau mua ia e taha, oe kawe inga koe na efotu u. Ko ia iu kene pehe, sa iangia ke oatu e fapa angaya ko ia ki hamea ke. Ko e taha inga he uhinga koe, o kutu ua ki he pare mia. Ko ene pehe ko ia kumahu inga e whakalakalaka wha ekonomika e fonua, ka e ola i pe mo e tautupu. Ko e fatungia e pule anga ke whapopau i okulaka ki mua moe ekonomika. Ko ia kumahu ingai ke whai hamea koe ki ngahi mata mama o ekonomika. O ku poupou e komisiona ko ia ki he whanau iki ki ngahi liliu ku o fotu. Ke whakahoko ki ngahi lao ko ia o e ohi pe ko e pusi aki o e whanau iki. Ko e lao lolotonga na e pāsia i he tahawalu nime nima, pe akute eki ke toi whai hano ue i talomiai. Na e pehe e Dr. Claire Akma, o kumahino mai ai lahi o e ngahi mata mama koia i he lao, o hoko ai pe mhono pā usi i ona o e whānau, ko e ngahi liriu lao ni o kutau mua aia, ke malui ai whānau koe o kupusia ki i mei muri, pe ke whapapaui o kumalu i he taimi o kuna uhu mai ai ki Nusilani. O kutau unu atueni ki he taimi momoko, pea kotu umaia i helo ia koia o e olimpiki, a Dame Valerie Adams, ke kau i hono whakateunga a e longa i whanau ke nau maafana he taimi momoko. Ko e kempeini koe ni okne whakalele o kui ko e Jammy for Families, pea ko e whakateunga ke mohe maafana a e whanau i he mahina koia ko sune. Ko e taha foki o ngahe mea koe kuhoko, ko e mamafa koia a e totongi o e uhila, pea uhinga a Dame Valerie ia ke whapapau i o kumohe maafana e whanau. Ko Dame Valerie foki o toi seape he komisiona ko ia ki he kausipoti a te rita wha mamanilahi. Ki he kauta e mao ngā web unemployment o kumahino mai eni o kuiai a ene ki i mānawa hake a ki a pēsete nima pointolu pea koe toki hoko eni ha mea pehe i he tau e hongofulu ku tau situ a miai. O kia ienia e ngā auea e whaafi kua tāna ki mai ki ngahi lisi e ngahi ngā aue o kulawa ke mau. Pea kua holofoki pe moe tokolahi o ki nau tolu koia o kukumi ngā aue. Tātou te fito ai tau koia o ku ngā ngā ehu i he kolope. O pehe e statistika Nusilaia koe pēseti e 5.5 ai tae mau ngā aue. Pea o ku feunga pe moe toko tahakilu o no mano tolu afe ai kau tae mau ngā aue i he fonuani. Ka i he taimi tataupe, o ku keisai ange pe e ia, i he lofa talamatangi koe me whafuafua na e whai e panke tarifaki i he mahina koe ko whepueli. O ku iai e hohaa, ai kulupu koe au nau whafuafonga e ngahi mea e kau tou lekeleka, koe kulupu o kui koe age concern. Na e pe e pule lahi o i kulupu ngā aue e koe niko Kevin Lamb, o ku whaawe nia ke toi lahi ange a hono pā o si i a kautou lekeleka. Tātou te fito he ta o ku o si ne whakalaka hake aki a pēseti e tolungo fulu. Pea ku iai a ene whelawe i mui kuonga whaingata a whapa anga o ku tau iai. Nā ne pehe, o ku lotonga whaingata a ia pe kautou lekeleka a ia hano whakatuhatuha e nau ki se e niti. Ka toi tata o mai me iai a hano kai haasi o ku toi aasi ngai e nau loto mamahi. O kiai tai meni hia ku atu e tau lekeleka e ne ka ati ki alumuhataha o totongi ha mo ua pe whaiha ki whakatau. Pea o kumuoni lewa e lea tonga koe o pehe o whaia e ki whakamu i māma ia. Ngā tanga pia ngon kua koko mai maktau tolu he aho koe ni whatau ang peke mu mau hao le rei koe o Filipo Motularo toa whatu.
0: Bringing Pacific people together. 531 PI.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ai, ma te mata kai nanga te te male o mahu fia grata mo te ro mo tau tur wo ai ko fanga e fo ko ke ke au su ko hapelu e mata are ro ko homeri ai ko i fanga ke ki ne fanu po ki ke kumi ko ai o si te ka hana ma te kai nanga fisiale Victor Talima

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hai, ya mata-mata kain nanga. Kua whanongonongo mai am tau ruge he leo taongo 102.2 FM. Ki o kalana ni e, si tōla he longa ni au, koi tōla him tāki, clear he tala hau, leo mi tāki, sa iroka leo mi tāki, whewe māma, kua tau e kai tau... Tau e tau long. Tau e tau long, kai pēnā e tau tala hauanga. Hai e matamata kai nanga, tunga ia, varu te minu te mole mata hola lima, ai whai wala tāla tau tōru moi tau mena te tupu ki lata ia moi awhi awhi ni. Kai mō hai e matamata kai nanga, ua nimo. Aho whaiumu koe, aho shoutei, haha kupua ia. Kom tōru ne, ne ha. Ai fi mena tause, poke kumi mena mo tause, o atu ke eva eva atu ki, ki fe ma mem?
2: Kupu shoutei?
1: Yes.
2: The netball courts, I think it manurewa.
3: Manurewa?
2: Ai loa.
3: Oh.
2: Oh.
3: Can you find out?
2: I will have a look.
3: Yeah.
1: Ngai ya ma te mo te kaina ngai e te fukaro ngai ya kela te mai wa ha te puni ko ha hong fu maun ko fa yum ha hong fu maun no yem hin ni a
3: me
1: me tiana tu la fi fi am tu la tu la hawang ko ki he to viriang he motu ai no ku ni ka ia ha ka la hau ko ko longon ko foi tama mena te kako longon nei monui ga ki mut ko ngi te ma tila hala tua kai mo hai am tama tre nanga ko hingo fuka tu tu fikau ki tala ko ki tala furfuru ala a ma nga nge pupulele

0: Whawhiowhi atu e tau whakalawhalahi atu ki am tolu, ha tau tolu atau lilifu, tau iki, tau tui, ha tau tolu atau mamatua, tau pulotu, whine mai tāma ko mai, ka tau tolu ke liu ke whiliwai ai ke lunga he, tau pulangi ke hea whia whinei, la taimu ha tau tolu atau whakaholoang hai pia meniwe. Ua fluma fitu do minute e mole ai e matahola ono kwa hohoko do tolu ke hao ke hong fluma ua ki mahina nei a me, mahina nei ne whanau ai do tangata matamitoki, do tangata furufuru ola, ia. Kwa e, whai tapu, o kio ki waha tapu kwa mole ne, fo manatu ai fuki aho i tau mamatua fifini, fuka alo falahia tu ki hado tolu tau mamatua fifini o se hado tolu a, Kapisinga, hamtolo kapisinga nei le tuala le mali e toa lolokini I ki motu pavihi ko mai ki ki matutaki atu hado tolu atau whakaholoanga tunga ni whamahani he tau awhia fi ua te kitaha. Mai he matahola ono ki he matahola hongo fulu mga hon. Ko e ka ose ai le rolongo nei amana ki ke whanongonongo e ki me tause e taha whakatuta langa mo ia taha ea mai tolu tau tangatanga hua ko ia foki longa foki hana pulou ni tui ko ina ngaro wakaafi. Manaki mautali mai ke whakatutalanga mo ia hanga au ia ke tau wahenga vonga hau niwi ka whakakoe ia ki Wellingtoni pia foki me Writers Festival ne puto ia ia ki ai ka osi ai e leo lolongo nei
1: You're now listening to PMN Niue

te tau whakalofalahi atu ki a kaima nena vai, mai haua tau whānau, nena nofo atu ki he tau ang pulotuia I Otago, ki a Spirito Junior, pia fo ki a whāne mo hen, mai ha mua mga whāua, ki a sanga mo Nayoka, ki mo Ilai, Patrick Jacobson Jr. Moi hawa mga whawa, moi hatu tolo da matakai nanga niwe, nena no fufoki I Southland, Invercargo, whakalofala hia tuki am tolo, am naki linga aila, mamako la hia, buke makalili la hia ki whakatatai atu ka hoko da tolo ki mahina hayuni. Kai manako ki tuku atu whakalapalape tau whakalofala hia tuki am tolo, hanai e lelo longu, uhu atu ki latai mom tolo ki a fia finai tau mauri me tau pala.

Ai logo hai ngom tola tau kai a fiafi kai. Fia kai su polo pe aloro e mo fiafi nai. He o nono atu ki he whaula tau hatai tata ngata ni o nono oi kai tau lupi, kai tau pe kai motu, kai tau unga. Linga koe mga hala whana whana whala teo ga whangi tata tata atu ki he mga hala kilisi masi. Ningo o te tau lupi ai me tau peka ke whakapurupuru ni ke mga lili. Kai ai lo ka ko hingo ha wa kai fiaf ko kai ga na he punu po vi bo he punu ika po ke pirika ki po ke su po la isi po ke su po mo su po punu po ke kai na ko brei no ko he kapinu si kai ke pa fala wa ko to na mita ki o si ai kai wo ni mo pe to po ke ang do ke kafu kai fka la talata mo yo ke fa fa do sino ko che fro nai mo le lo long he fi si pu mo mai li

E wei whikai whakalawhala hi atu ke he mga hau whia whina i kua hoko kumuruina mai a tau tauru ki ai. Ko ia haua a hoke hong furumaua ki mahina hami. Tau wei awhi moe ua furumaono. Kau i ki moe atua ko mai ka tau tauru ke riu ke whleveia pēnei ki lunga ke heneo taongo ha pia me niwe ke he pouri he pōnei. Ham tau laka psinga nei ko Jorinda Haka kua hoko mai ki tātua tau tauru atu whakahaloanga ka mata mai he mata hola. Hongo furu keo keo ke mai hema tahola ua ke mga pungi pungi a pungi. Whakawila hi ke lau turu ni ko mai ki a whangi ha tau turu a whakaholoanga ka mata mai hema tahola turu. He pāle la ki hoku mai ki tau mga ho nei ma tau mga kainanga. Whakalofa hawhio fia tu ke mga turu ke mga hoa fia finei.

tūna e madama kai nanga whakana whalahi atu koe pia me niwe ane ne whai whakana ronongu mea koe ki ai. Koe kua ki whātap kua mori ki tua ka hāne whakamana te ahatu mamu tu whiwhine. Longana kai hātu tu mamnu e nane moua hea tu edu mga whāwa tu whānau mai hātu ko pisenga poke. Whārana koe u ta hawa ta mā ta mamina moua whakatau aki ni e presene matua whiwhine ahatu mamu tu whiwhine e ke rata mo koe. Onono atu ki he mūtu ko niwe haia i e te whānau. Kesikisi atu ki a I furufuruane te whānau, me toko longa fuki, ni ua atu ki he whakaholoanga nā. Ko e hamatoro atu mga hālaka ha, he te whānau, ke motu kuni ue, ko e mena taua ki turipene te uru, whakabirita, moe tu he tu tāpuru sea, tu tāpuru mua te furufuruana. Ono ono atu ke wahane, ko e mahani me te umeana ka ha, kua whakaonga te te fufu, tausia ki tau laua kaumaui, whakaonga fō ki tau koroa motu ki whakafuruflora ki tau whānau. Si tōtahimita ki he kisikisi atu ki ai matamata kainanga.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Tōna ima tōmata kei nā ngoi tāra tā tūra mga anui ki hāhanga wia ki he te whānau. Nē, ko whakahauko kei mōtuko ni ue he o kio ki waha tapu ka mōri ki tua. Ono ono atu ki he waha nei kua whakaonga tei e tō koloa kehe whakamana ia ki tō whānau. Kaka waha whakamua na uri uri tōnunga hae tō whare tō. Ai mai ki ke whakaonga tō mana pēnā, tūnge tō fōfō mōui tō ka hoa. Tau whakamena whakapāpāla ngi whoki. Ka koe onono atu ke tau nei, i mahaumua tuka hae tu whānau me aloi tūra tū tau seo seanga seno whoki, kis kis tau tuki ai, na whālaula hei ka hae tu whānau ke tui e tu mena tui ki kila, tui e tu mena tui ne hokotonu ke tau, ne tunge tau tau se flewa kioro kai tu mahawana. Ka koe onono atu ke whānei, ko tui nila tūru he mena ne ko hanganga mitaki kia sila fita uka fuki ni kaha te whahane ko hoko mā tau turu kia I mā tamat kainanga. Kai tau tahi furufrua le nono atu ki lau turu te whanau, ko atu tau la tau tau laonga si makaka fuki lau turu. He lono.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Tēnei whakatangi whuruwhuruana pihia he PMN Niue kua whakatangitangi atu kei nga te mōmitoro matamata ka inanga ke he mga hau tonu nei. Ko he hatatora whakahauroanga liu ni ka mututaki atu ke he tēnei alolongo whakatokatoka I he tau tangata whakatokatoka ngā hua ke nga taia mō tau tōru ke he whahe tapu nei. Ono onu mai longona te fuki ni ka longa fuki tōrolongo ne whae maha ni tau tōru ki ai ke he tau whahe tapu.

0: listening to PMN UE.
1: Manaki ko fia fia mtore whanonga mai ki hanta tola leo taongo ke he manga ho fia fina I mata mat kainanga. Ho fia fia te tō whakano whakai ki koe whanonga mai lai a koe ke he manga ho nei profeni a mena ne whai whakasai ringa mai a koe ki ai. Tuku atu tō whakano whalahi a PMN UE ki a koe makapisinga kua atau ka hawa mga au ka hake whakano whakasai ringa mai a koe ki hanta tola leo taongo ke he pohuri he pōnei owe tulo ke hawa mga au ko fuaki.

PMA ni wea nene whaif kana ngonong mea kai kia mwaka psinga. Wa ni mwaka tātou ni mtaharong furu maua ko hea tau tōru a tau wana tāra tutupu toka ni whamaha ni he tau whaita putaki tāke whakana ngonong wa loa tau tōru ki ai. Ke la ngona whokin bai ni ka hā he hea tau tōru ka psinga mwaka tānu. Mwut kuni ue ka ingoa tau mena amne kua mamna ki atu ki ai. Mo e whalu ni atu whakaharoanga ka hanga awia ke he tau mena ko tutupu ke mwut kuni ue ke tau mga hau nei. Whakaselinga ki ai a ka tātou noi e mata hola hongo furu maua. PMN ni wea nei, ne whaifkana honong tū mau mai e koi ki ai.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Tōna ima tamat kei nā ngai mamna ki ngai mōtu tō ase tāgu niwe, nā ka e tōse niwe. Mōtu mahaki tu iri tāgu niwe, ke whai ta pune ka hake kumi kumi at koe lo tūrka mnuen ke whakatū e whakatū whanu ke lāta ima tūru tau ne tau mai mua. Ringa ringa ono ono tu ka hake whahiki anga whakalata tau tūri tau ne pokeha, ka e tōkana ka hama niwe ke kisia koe, whewhe tu whiwhiri anga ka haha lo tūru, ne kua hoko atu ki lohta ke whanu ke puri. Ke he tau mga ahone, mitake nika pe whiwhiri hako, mua whiwhiri tonu whoki alo tūru, ka kamana pia te kutoe, nika haita politika. Whara mga aho, tu hanghanga mitake, whara mga aho, mitake lo hika, e toka naka hake kisi he tau tapu nei koi whiwhi, pia meni wea nene whaifakanongonongo mwe koi ke mga psinga.

tau tūra tawana tāra tutupu anā ka whanakonoko mai am tūru ki e matamataka ina ngā ki he mga au nei. Ko hako mai tūai tau tūru ki he aho fuau koe aho lotu hako hong furumatoro a ki a mea tau e awhi mai ua furumaono. Ka hui aui tūro ki am tūra tau mga au nei kua whakataka mai ki rata ia mai ha tau tūru e tau whakaharoanga ki he mga aho. Pungi pungi nei, ko hako mai a tau tūru ki ai mātau matakai nanga whakalofo fio fio te kia koe. Ka eke koe whakanongonongo mai lai a koe ke mga au nei. Ko he am tau tūru a leo tāongo koe pia me niwe a nene whai tāongo atu ki am tūru a tau whakanongonongo anga.

Ia me ni wea nene whaifunaona ngu mea mtulu kia mtama tukai nanga hufio fita te whakala falahi ke he mga hapungi pungi nei. Whakaui kua riwa te tulu ke freveia ki lungu ke leo taongo ke he tula nei. A mamuna ki mai ki a Luana Pini ni ka tātura mtahalaua ke tātua te tulu te whakahaloanga hoko tuki mtahalaono ke mga hapungi pungi. Tō tai whakaui ke he tamunui nalonga ko mua fuki te tulu matau matakai nanga. Hai ai ni whalua te Munuina ke kehi kaha ni ko fuaki mai iki ke nātama tautoro, ka koe tautoro ni kaha ki talia me fia fia. Pia me ni wea nei na whaifakana ngonongu mea koe ki ai.

moko to te komo ai mga hune mata mata kaina nga mna ki ko af ka pulu pulu ka ma fana tu ite te mahui to sin ka af ka ngita maru po vera wa ke ko hi town ke vera ke te ne ka pa pa po ke kraka he to ta he e la he ka nga hi ta kai ko formena na ia ka ha ke ka ma fana mai longa lai fo ke mga hune to nga nga o fano ka ha ha ko te fru ne fa uta fano ke te mga hune le veki tau sinu amu turu matau mutu kai nang ke nā kai whai mea nā ke tuputupi ki ai ke tau mga hau nei ko e laulahi ke hae mune ko oko te ki oke mō tu apuiri mea ni ke watu ke kisia te tukai tāmu he ngua fuki tau mena me tau mena fuki ke langamataia ke tau malaro sinu ke he mōtu nei ko ni usilani si tokalonga fuki whai kisikisia te koe kua pui pui ni la tolu ka hake ta mga hau ni. Si amuna ki fukini ke pia fukina ta tolu, ke he hata tolu ta mumu I pui pui ni e koe koe, ke ua fai mena ka hake hau fia kia I e seno, ka ere ve ki atu kia I ke ta mga hau si.

A manaki ko fia fia mtore whanangonongo mai ki hata tole te leo lolongo he leo taonga pia me niwe ki mga pungpungi nei. Tukana ia ko marungi mai ta ke nakai, marungi mai ta mekita onoro ki mga nei. I rui lo kama mekita onoro hea whaingi mua whae tula. I rui koe he to tangata ne whae kumi mina kai ke he tau tula pehi. Longi tutu pe haka mō mekita onoro ngangoa KFC he la makai tu vramoa. Mo e ai roero ke tau se taha mea na kua kua ha kua la tatonu ki ai ke mua longa tu fuka hai tau tupi ni whaitara hau tu mamatua ka he moha ia mata mata kainanga ni ngak nga tu ki ka inige inu ni tamaka biniu si kai tamaka kureaka si ma fola i nai a fiafi ai fai mena la hika ha ke fori ki ai ko i tu tama mea na iki iki ni bihia ke la tai mga ho fia fika he wha ke rea tamana tō ka hongo ma siki tei whanake tūne tō kai kua koa mo ia tūkan pehika mana tūne kai ke kai au roa e la roroi ngatoa mo hai amata matakai nanga munu ene mga hapungi pungu hoko mata tūr ki ai

0: 5:31 PI.
1: Koe te oleo ia mai a me fififita, mo e niwe e kelesia, mo e Smart Aces, ko la tōru ne kwa mea ke ki whanonga te tōru ki a ki pungipungi nei. Kwa te te tōmu ne ke maanga ko muta lau, ko la tōru kwa mea ke ki lalongo mai o hake e lupe e lalongo la tōru ka lalongo mai ke latumata tōru pungipungi nei.

0: ke o mai ki nga o tōru. Nei pehe e tare ki tae ke muilerei, Corina Gray, ko e tala noa koe o kuwhai he ngahi ahoni, o kuwhekau aki pe ia moi whaafoki o ki nga o tōru koe, na e ihe waka ki o nao ngahi whanua takitaha. Ka e he taim tatau, ke whapapaui, o ku malu ai toenga koe o toenga o e kakai. Nei kau mai foke pare mea mālōloko anu silani ia, Helen Clark, I he tālanga ko eni, pene pehe ai o kufie mao ke mateu teo a māmani ia, a ke ngahi mea pehe tātou te fito, ke mea na hoko ko eni I he wakameiri. Whakao si pe, ko tau kāi ngā rotumā, ko whakailonga e ai pe, a wike ko ia o e lea whakalotumā pe pehe a taha e kautaki koe community, ko e whonga pe e lawa a whakalere I ai mo whakai ai, a e lea whakalotumā ia, Kono lea aki mo whaaonga I he ngai whaamiri I api. Nei pehe e surawa tiko dha. Ogulahi e ngahi nau nau ke toko ni I ae whaanau ke nau poto he lea whaalotuma. Nyongo e toko si I o ki nau tolu koe u lea whaalotuma. Kauki ai pe ae amanaki ia. E tu u whakataha o tolo ngai ae lea lotuma. Ngatangai o ngomu ku koko mai mai tato le ako ni whatawangi mō mao. Ha aholere pe hange e koe whakarea koe a kai ngā lotuma. Rā ma alalum. Pe koe pehe, mō me a ma o aholerei. Ko au Filipe Motulalo, tu a what.
1: Bringing Pacific people together. 531 PI.